Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

za ta iya zama annobar Ebola mafi muni da aka taɓa gani a tarihin duniya. Kwana 65 kenan da fara wannan annoba, kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 2,423 zuwa ranar Talata, ciki har da mutum 967 da suka mutu tun bayan ayyana barkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu, kamar yadda sanarwar ma'aikatar lafiya ta nuna. Adadin mace-macen masu kamuwa da cutar ya kai kashi 39.9 cikin 100, yayin da adadin bibiyar mutanen da suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar ya kai kashi 81.1 cikin 100. Barkewar cutar Ebola na ƙara ta'azzara da sauri, dole ne mu ɗauki mataki a yanzu. Idan ba mu dakatar da ita a yau ba, wannan zai zama annoba mafi muni da duniya ta taɓa gani, inji Jane Kaseya, babban Director General na CDC ta Afrika, a cikin wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na X. Ya ƙara da cewa wannan ba lokaci bane na jinkiri, yana mai jaddada cewa dole ne a tattara dukkan albarkatun da ake da su a ƙarfafa matakin yaƙi da cutar a wuraren da ta ɓulla, tare da daƙile ta kafin ƙarin rayuka su salwanta. Cutar ta bazu zuwa larduna 5 waɗanda suka haɗa da Haut-Uele, Ituri, Arewacin Kivu, Kudancin Kivu da Tashopo. Lardin Ituri ne har yanzu ke kasancewa cibiyar annobar, inda cutar da ƙwayar bindigbayo ke haifarwa ke ci gaba da yaɗuwa. Kaseye ya ce ya kamata a tuna cewa a bayan kowace ƙididdiga akwai mutum, iyali da kuma al'umma da wannan annoba ta shafa. A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya, adadin yankunan lafiya da cutar ta shafa ya ƙaru daga 36 zuwa 42 cikin mako guda da ya gabata. Fiye da 'yan ƙasashen waje 160 ne suka bar Afrika ta Kudu cikin watanni 2 da suka gabata sakamakon rikice-rikicen adawa da baƙin haure da suka bazu a faɗin ƙasar. A cewar wani alƙamalan AFP bisa ga alƙamalan gwamnatocin ƙasashen da suka karɓi mutanensu. A cikin makonnin da suka gabata, an gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na Afrika ta Kudu domin nuna adawa da baƙin haure da ba su da takardun izinin zama. Yayin da ƙungiyoyi da ke adawa da baƙin haure suka matsa lamba cewa duk baƙin haure su fice daga ƙasar kafin ranar 30 ga Yuni, 'yan ƙasashen Afrika daban-daban sun yi tururuwa zuwa ofisoshin jakadancinsu da cibiyoyin al'umma domin neman hanyoyin komawa ƙasashensu. Mafi yawan waɗanda suka bar ƙasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi, yayin da ɗaruruwan wasu kuma suka fito daga Ghana, Kenya, Lesotho, Mozambique, Nigeria da Uganda. A cikin sabon bayanan da Majalisar Ministocin Zimbabwe ta fitar a ranar Talata, ta ce zuwa ranar 18 ga watan Yuli, mutum 108,366 daga cikin 'yan ƙasar sun riga sun dawo gida, inda mafi yawansu suka dawo da kansu ba tare da taimakon gwamnati ba. Gwamnatin Malawi ta sanar a ranar Litinin cewa fiye da 'yan ƙasarta 46,890 sun dawo gida tun daga farkon watan Yuni, kuma gwamnatin ta tanadi motocin bas guda 699 domin jigilarsu a wannan doguwar tafiya. Bayanan gwamnatin Afrika ta Kudu sun kuma nuna cewa kusan 'yan ƙasar Mozambique 2,000 sun koma ƙasarsu. Wasu daga cikinsu sun ƙetare iyaka ne da taimakon gwamnatinsu bayan kashe wasu 'yan ƙasar Mozambique 2 a ƙarshen watan Mayu a garin Mossel Bay da ke kudancin ƙasar. Hukumomi sun kuma tabbatar da mutuwar wani ɗan ƙasar Habasha da wani ɗan ƙasar Malawi a hare-haren da suka danganta da ƙiyayya ga baƙin haure. Najeriya ta mayar da kusan 'yan ƙasarta 1,490 gida, yayin da Ghana ta dawo da aƙalla mutum 926 da jiragen sama, kamar yadda gwamnatocin ƙasashen suka bayyana. Haka kuma sun buƙaci a tattauna batun abinda suka kira ƙiyayya ga 'yan Afrika a taron ƙoli na gaba na Tarayyar Afrika, yayin da Ghana ta ɗage ziyarar da shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa zai kai ƙasarta. Afrika ta Kudu ta daɗe tana kasancewa ɗaya daga cikin manyan wuraren da 'yan Afrika masu takardun izini da waɗanda ba su da ita suke zuwa domin neman aiki. Ƙungiyoyin da ke da adawa da baƙin haure suna zargin cewa baƙin haure ne ke ƙwace ayyukan yi daga hannun 'yan ƙasar, tare da ƙara yawan aikata laifuka. Zanga-zangar ta ƙara ƙamari ne kafin wa'adin ranar 30 ga watan Yuni, kuma har yanzu tana ci gaba bayan wa'adin ya wuce. Wannan ne karon farko da irin wannan ƙiyayya ta baƙin haure ta sa gwamnatocin ƙasashe da dama suka haɗa kai wajen shirya dawowar dubban 'yan ƙasashensu gida bisa ga

0: tsarin komawa don son rai. Hukumar kula da ka'idojin muhalli ta Najeriya ta fara gudanar da bincike kan zargin zubewar wani sinadari a babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja bayan da wata farar kumfa mai yawa ta bayyana a wurin. Tawaga daga ofishin Nasriya Reshen jihar Kaduna karkashin jagorancin coordinator jihar Hena Dangari Emmanuel ta kai ziyara wurin domin tantance abin da ya faru tare da fara bincike. A yayin ziyarar tawagar ta kana da kwamandan ƴan sanda na jere ACP Sani Zubairu, kwamandan hukumar kiyaye haddura ta ƙasa na yankin da kuma shugaban al'ummar yankin domin tattara bayanai kan lamarin. Sakamakon binciken farko ya nuna cewa wata babban motar da kwan kaya ce ta yi haɗari, lamarin da ya haddasa zubewar kayanta a wurin. Tun da fari a makon da ya wuce ne, wasu bidiyoyi da suka yadu a shafukan sada zumunta suka ja hankalin 'yan Najeriya, inda aka ga farin abin da ya lullube ƙasa. Wasu suka dinga cewa gajimari ne ya faɗo, wasu kuma suna cewa kumfa ce ke fitowa daga ƙasa. Wani bangare na binciken Nasriya ta ce ta ɗauki samfurori na farar kumfar ƙasa da kuma ruwan wani rafin da ke kusa da wurin domin a gwada su a ɗakin gwaje-gwaje. Haka kuma hukumar na ci gaba da tattara bayanai daga jami'an gwamnati da mazauna yankin domin gano hakikanin abin da ya zube da kuma yiwuwar illarsa ga muhalli da lafiyar jama'a. Hukumar ta shawaranci jama'a da su guji taɓa farar kumfar ƙasar da ke wurin da kuma ruwan rafin da ke kusa da wurin har sai an kammala binciken. Hukumar Nasriya ta ce wannan matakin kariya ne domin kaucewa yiwuwar kamuwa da illa daga duk wani sinadari mai haɗari kafin sakamakon gwaje-gwajen ɗakin bincike ya fito. A ƙarshe, masana binciken kayan tarihi sun sake gano wata babbar hanya mai kusan shekaru 2000 da ke haɗa tsohon gidan wasan kwaikwayo da kuma sansanin tsohon birnin Aspendos da ke kudancin ƙasar Turkiye. A yayin aikin tono kayan tarihi an gano kusan mita 300 na wannan hanya tare da wani tsohon gidan burodi da ake kiyayewa sosai, gine-ginen gwamnati, gidajen zama da kuma wata babbar kofar shiga birnin. Masana sun kuma gano wani tsohon tsabar kuɗi na Fenosiya da kwalaben turare na gilashi da aka kera a yankin, waɗanda suka bada sabon hasken kan dangantakar kasuwancin Aspendos da yankin gabashin Bahar Rum da kuma yadda rayuwar yau da kullum ta kasance a zamanin da.
1: Yankunan rikici a Afirka. Yaƙin El Obeid, shin sabuwar mahangar sauyi ce a yaƙin Sudan? Rikice-rikicen da suka ƙara kammari a kusa da El Obeid a yaƙin basasar Sudan, wanda yanzu ya shiga shekara ta uku, ba wai buɗe wani sabon fagen yaƙi kawai ba ne. El Obeid, babban birnin jihar Kordofan ta Arewa, ya zama ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin dabarun yaƙi da za su iya ƙayyade makomar yaƙin, saboda matsayinta na ƙasa, kayayyakin aikin soja da kuma muhimmancinta a fannin dabarun sufuri. A cikin makonnin baya-bayan nan, yadda rundunar Rapid Support Forces, wato RSF, ta ƙara kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙa kan birnin da shirye-shiryen da take yi na kai hare-haren ƙasa, tare da dakatar da ayyukan agajin jinƙai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi saboda dalilan tsaro, na nuna cewa El Obeid ta zama sabon muhimmin matakin sauyi a yaƙin Sudan. Gwagwarmayar da ake yi kan birnin ba ta taƙaitu ga ikon Kordofan ta Arewa kaɗai ba, tana kuma da damar sake tsara ma'aunin ƙarfin iko tsakanin Darfur da kwarin kogin Nilu. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmancin El Obeid ta fuskar dabarun yaƙi ya samo asali ne da farko daga matsayinta na ƙasa. Birnin yana tsakiyar hanyar sufurin da ke haɗa Khartoum da Darfur, yana kuma zama cibiyar haɗuwar hanyoyin soja da na kasuwanci tsakanin White Nile, Kordofan ta Arewa da Yammacin Sudan. A lokaci guda kuma, ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayaƙan ƙasa na sojojin Sudan, sansanin jiragen sama da kuma muhimman rumbunan kayan dabarun yaƙi suna cikin birnin. Haka kuma, haɗin da yake da shi da bututun mai da kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwancin Gum Arabic na Sudan suna ƙara darajar tattalin arzikinsa. Saboda haka, ɓangaren da ya mallaki El Obeid ba kawai zai samu rinjayen soja ba, har ma zai samu babbar fa'ida kan albarkatun tattalin

0: arziki da hanyoyin dabarun sufuri na yammacin Sudan. Garandunar RSF, Kwachi Al-Obed, na nufin tabbatar da nasarorin da ta samu a Darfur, musamman bayan faduwar El-Fashir, inda RSF ta sami ikon zahiri a mafi yawan sassan Darfur. Tana son Kwachi Al-Obed domin samar da yankin iko mai ci gaba ba tare da katsewa ba tsakanin Darfur da Kordofan ta Arewa. Irin wannan ci gaba zai sauƙaƙa wa ƙungiyar kafa yankin gudanarwa na zahiri a yammacin Sudan, tare da ƙarfafa matsayinta sosai idan aka shiga tattaunawar tsarin tarayya ko kuma yiwuwar rarrabuwar ƙasar a nan gaba. Bugu da ƙari, samun damar ci gaba ta hanyar birnin zuwa yankin White Nile na iya buɗe ƙofar sake mayar da yankin zuwa tsakiyar Sudan. Ga sojojin Sudan kuwa, Rafsa Al-Obed ba zai zama shan kaye na soja kawai ba. Faduwar birnin za ta haifar da katsewar babbar hanyar ƙasa tsakanin Khartoum da yammacin Sudan, tare da rage yiwuwar sojojin su sake kafa iko a Darfur. Bayan nasarorin soja da aka samu a yankunan da ke kewaye da Khartoum a cikin watannin baya-bayan nan, ra'ayin cewa sojojin sun sake karɓar ragamar yaƙin na iya shiga cikin shakku sosai idan aka rasa Al-Obed. Saboda haka, ga sojojin Sudan, birnin ba kawai wani fagen da ya kamata a kare ba ne. Har ila yau, yana da matsayin wani muhimmin matakin dabarun yaƙi da zai iya tasiri ga gabaɗaya alƙiblar yaƙin. Ɓangaren jinƙai kuwa, yana da muhimmanci kamar yadda cigaban soja yake da muhimmanci. Birnin da ke da kusan mutane 600,000, tare da mutanen da suka rasa matsugunansu da ke kewaye da shi, na fuskantar mummunan rikicin jinƙai saboda hare-haren da ake kaiwa cibiyoyin wutar lantarki, daina aiki da famfunan ruwa, da kuma katsewar manyan hanyoyin sufuri. Dakatar da ayyukan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya saboda dalilan tsaro na ƙara tsananta wannan yanayi mai rauni. Idan aka yi la'akari da yunwa, tarin mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma manyan take haƙƙin fararen hula da aka gani a lokacin kewaye El-Fashir, yiwuwar sake faruwar irin wannan yanayi a Al-Obed na haifar da babbar barazana ga al'ummar duniya. Kodayake tsarin yawan jama'ar Al-Obed ya bambanta da na El-Fashir, hatsarin aikata laifukan yaƙi kamar kwashe dukiya, tilasta mutane yin ƙaura, cin zarafin mata ta hanyar lalata da kuma hare-hare ba bisa ƙa'ida ba, har yanzu suna nan daram. A ƙarshe, yaƙin Al-Obed ya zama sabon cibiyar nauyin yaƙin Sudan. Makomar birnin ba kawai za ta ƙayyade iko da Kordofan ta Arewa ba, har ma za ta iya tantance yadda taswirar siyasar Sudan ta zahiri za ta kasance. Idan RSF ta samu nasara, hakan zai taimaka mata wajen kafa yankin iko mafi haɗin kai a yammacin Sudan da kuma ƙara mata ƙarfin ciniki a tattaunawar siyasa. A gefe guda kuma, idan sojojin Sudan suka ci gaba da riƙe birnin, hakan zai kasance mai matuƙar muhimmanci ga ci gaba da dabarunsu na sake kewaye Darfur. Saboda haka, abubuwan da ke faruwa a Al-Obed na da alamar zama ɗaya daga cikin muhimman alamomin soja da siyasa da za su fi tasiri wajen ƙayyade makomar yaƙin Sudan a lokaci mai zuwa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan da Veji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
15: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, да Турција радио да.
17: Хосуме Турција и дайн.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.